Tau e whatalo atu le te imo ni tau, wa inga nei le talo ni tau, wa befo le talo ni tai, wa fufu waka whai o le tātou tunu. Wa fwoi le nei a sululu o tātou ni mai, I le lofa malaya ngā leo le tua tātou, ama tātou le lamui Wellington ne, ma le yellow fissal va ai tau, I le so, ia e hawa o le te imo ni tau, ia ai va ai le mato last te imo o le tau nei, a solo atu le wuli ma le fiafi. Se furu malima tika rile fua le ema ulunga fama wina le so, se furu tasi ilona maua lalo. Wainga le aso atayao le aso mumua oktopa, ya, olo valo ilo fisal va itau langi le itau surmatu o file la mo tatou I Wellington I le aso atayao le sola vaya, a wall nei teimon tayao, va ilo mato la is teimon tayao, a solo antu le aguli, ma le afiafia na nei. A talo vatu yau kilani le tatu aitele le teimon tayao tukuluna I wanga mo tou, I le tayao nei, a war for initial vahenga o au kilani, ya eva aia lavan mato la is teimon tayao nei, a solo tui la wuli ma la fiafia na nei. A solo mai nei Hamilton, Tauranga, Rotorua, Gisborne, so sulu mātu o file la mo uto ile so, langi leili tau. Tau po se vanga naina yao ni teimu ta heau, mena fo I nei pia a eva aia lavan mātu la, ya ile nei yaso fa solo tui la wuli ma la fiafi, ya leo maa nei o lewa. A ya si no umi o le aso la tau I tu lango le la, ya mawalunga pia, ya wafo ile mawalunga fo I o le tatu utinu. Ya itele au fufuanga, tafaonga, ya o savalinga, ya mfa malu stino ole afiafi. New Plymouth, tunu le wanga mo uto nei teimo ni tae hao, ya va ilma to last teimo ni nei aso, abena fo ina I Palmerston North, ma mastone. Atalo vato ni motu isau tene nei teimo ni tae hao, nele Sonny, good morning. Langi leli tau mo uto nei aso suru maa to wofile la, abena fo ina I Blenheim Christ Church, mga nao le tau timo ru, denida ni vakako, Lao te lengol mo tui sau te hea awoa, ia si vahe kon teimur tae au, ia ole ha teimi yon tae au, ia tui la wouni mana fiafi, ia ole a vahe ele mato la mo o tou. Ia vatala vatui seo tato tunu I Samoa le nei teimi o le tae au, vahe ngane le talo le tau, ia mo Samoa le so, Peo na wina mai el official va itau I Samoa. Olo I ele lapta inga mo Savili a malo losi mo lo tatu tunu olo fa malo si pea mo ngā sami ya malatu to elau ya ele neitei mo le tae au wa fo il fa fo mo lo tatu tunu a o le talo le tau mo le so ya peo na wina mai el official va itau I Samoa. Ya ile so ya o au sevili fio lolo fa solo ina ma losi o le tua loi sevili mai sauti

sae ya lo vitia isa moa mai au mai a au malai timu ya afi ila tunu iniso taimi mo polo se vai le soe u fitia se vai ngo le langi e au ya malai timu fa pesa vili fa tau tau iniso taimi ya le na e u fitia se vai ngo le langi e au malai timu fa pesa vili e fa tau tau iniso taimi tala na lo tau mo tatu zuru isa mo le nei tau fa talo fa tui tatu opa anga shu tatu tunu ma futa mai le yaso Tak sema di talor tai di tai mor tai au nga tai fale Wellington e tatu amata mai ai ya olo per tai tai bi dei fa to asua il afoli tu le valu ile tai au nei afoli tu le valu sua di tai Wellington e to e pele il tuo formal family tu li tu le tolu ile au li nei fa to atoi sua le il tuo family tu li tu la iva ile fiafi por po ana nei tatu sema nga tai fale mala por rua olo sua di tai ya Asa ato le fa to ape atu tai ya ta to nei por luo la frono le sa ape tai ye fa to ato sua la ile to is full tasi minute li tu la tasi ile a wuri nei ya ona to pelia ile to is full minute li tu la fitu ya ta to na sa ona le bui o fa ola o ni galo ya tu la masani o fa tu anga ta tu por klabi fu ma fu fuanga ya tu la ngor tau ya me fo ta lo tai wa fo i fa ko tanga fa nga fa ba Alo tātou tiro udele yaso fa tai. Tātou se mani tālaro tupe lei tai au tāsir tālā ni usila ma wele valus fursene au se tālia. Valus fursene au se tālia. Ma alo jono tālā ni usila i Amerika nene yaso na ole lima se fuluono sene ma wai lima ono sene. Ya mo sa mo ele so tāsir tālā ni usila ma wele tālā. Fast full fascine, tala fast full fascine, and to say my fat mong for two pele and z in late time. And my yellow was just to be an issue of Nanga be on the yank click X, Elon my cash, ya waffle la fuino to Seleni, ya waffle in the yasso in the Aiga, ya all of Fabul my Sam, what fat tailo sow, in the final time to do my few anger, ya bound in the Malau my, my swinna ya Kalisia, ya allow to my Sandy Wama to my Aiga, ya is your time to do Samoa. Or we'll have to go to the sofa. Tight.

0: www.kfc.co.nz, the Island Food Catering Company and Cafe.
1: Tuinga le tula fono mo le fa ngai na ofu faola po life jacket i New Zealand atoa. E ama tamai le aso iwa o kitopa luafe luas fuono. O le afa mamalui nai le faya le o ofu faola i lungo wa fa ngota ma wa folau mo ta faonga i lungo wa imasami. E ilaloi fo leono mita le umi. Mo le si le fia atili manisi fa matalanga. Anga i atu le upengo tala talanga. maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.

Maloro rahe, mai se ngā se ngā se talo ai nei, ele ngāta ilona ainga, ai whapia fo ilana e kalesia, I te ha ahi rātana, o lana iwi o le ngāti apa, ma whanganui, whapia fo iana woma mai le mautau sui, le sa tautua I le palemene o New Zealand, mai le lua afe sfulfa, e o mai ia Januari, lua afe lua ono. E lata I le tolu se fulu pasene, ua fuafua le Wellington Electricity e si iti ai tau mō laina eletisi Wellington e. Ina I tau sanga o lumana I nei, na faalia le company, ua faisi lewa matua I o masine mga aluenga titele o loo faa ngai o iai le au au nanga. Ma ua faa se e se fo I mai le faa o nganga o le kesi, faa tasi ema le faa tuputupla ia pea o a faa mamatangi. Ua faa mama faa venga I mea fai ngā aluenga o loo faa tino ai le ngā aluenga na ta Well Consumer New Zealand. O se fuafuanga o le āmatua a venga ma mafalava mō āinga, a o lea ua lewa na tau faa saole ele tise, o na o le whainga tau le tutou ngingo, Billy, na faa lia le polisile le Wellington Electricity, Craig Skelton, e āmata atu le tau sanga I lua afe lua valo, o le āi le vao le selau faa sful faa, ma le selau ono se fulo valo, le tau faa opopo mō le tau sanga, faa opopo I le ono selau tala faa le tau sanga o lo tutongi, e tangata Wellington e, I pili o le ele tise, Petu sale ma le sefulu lua ta la, I le sefulu fa ta la fa au popo, I le masina na fa alie Skelton, e mo umia, e le kambani le fa alo le tasi le piliona ta la I le isi sefulu lima tau sanga o luma nai, e ta I lima tau sanga ma fa atu langa, ta au le tosonga o laina ele tise, ma e fa atu la fono ina ele komisi mo pisinisi, po sanga ni le kambani e ta alo sanga ele komisi, ina ia fa atanga le kambani e si ia la tau tau, ma ua amata fa atala no fo I tangata Wellington e. Na faa lia Skelton, e ono se fulu li maafi ae ngolo ufao ngai na pele kesi peitai, e yele chali tonunga ele otoe mamao ae sui, ole a tele ave taavale faa tau taavale el tise, ma ae ngole a faa pipi I solar panels, po o vae ngai mawaile ele tise maile laa. O tau tino le komisi mo fai ngā pālota, e le o ole numero tupulanga tala vowe anga vae pālota, e le tūlanga e tatau na iai, o nei lalo I fole ono ta sipa sene tupulanga ta isfulu valo, a nga I ele ta ilu isfulu fata o sanga le mātutua, o mai o ono restala, a ile o toi ato se māsine restala I tangata, mo le fai ngā pālota, na saunole ta ita ele Labour Chris Hipkins, E tatau I le komisi, o na faila la tau ngā luenga, ma tau mawhai I restala tupulanga, peitai, na saunole faululunga le ofisa, o leo lo ufa ngā solo lava ngā luenga, ma tau mawhai ngā le komisi. Na faalia e kāla gen, I le leite o New Zealand, sa ole komisi I totonoa onga, ma tau mawhai I faa opopo ina le numero tupulanga I restala, ma ngā lulu e fo ima faa lapo tuputonga I tua, Fa pia mama futanga o tupulanga tala vau, na stau noa la gen, e o maile tae au lea solua, wo o atu le iwa tasi pasene, le lumero tangata ua restala mo le pahalota, peitai, o tupulanga tala vau, maile se fulu valuanga ile lua sefulu fata usanga, e ila loifo o leono tasi pasene, o fai numero muli muli ile lua fe lua tolu, sa fitu fitu pasene, mo le ta ise fulu valuanga ile ta ilua sefulu fata usanga, sa restala, E tata uno o atu le vai luango le pōlea sālua lima o kitopa, wa restala tangata umamo le pālota, o nei le utoe mawhai o na restala, ma pālota I lava I le aso tonu o le whai ngā pālota. O whaalia le ofisa o sulfa inga mō mta au tau tupe, o whaafita auli le soifua malolo ina lau tele, whaapei mali si itia o tau, o mafua anga I o le alu ilunga le numero o whaasea, I le le talia ina o talu sanga I inisio e tutongi atu tupe, ma ua whaamalo si awai le ofisa I tangata umai whai inisio, ina ia whai tau le le ima maneno I whaamatalanga ninei, o lo I tutono o lato polisi mō inisio. Eiva tasi pasene o si iti ai leo fa ingo fa seana tu inatu mo inisiu al soifo malo loina. Ile ofiso sulfa inga mo tupe, mo le taimi mo mo le tau sanga e o maya yuni, ma ua pita ma walunga I fa sea mo inisiu al soifo malo loina. O se tasi o mafu anga ufa popo ina ife esesea inga, e fa atatau inisiu al tau soifo malo loina, o na ole fa angai kampani inisiu al onisiu aya inga I tutono kone karate. Lea ima whaiona lātou whaatapu la a leo whainga o tupe lātou te tato ngia mō se tālo sanga e tūsaima leo whainga lātou te manatu e tāla whiangai.
Na tawe Karen Stevens, le Insurance and Financial Services Ombudsman, po le ofisa tuto tase iloiloina faitionga e winga inisioma au onanga tautupe, ilungal pol kalamio le 9 to 9.

0: Lingua pesema. Oh, where
1: by the way. On Mali, yeah. Wait, yeah, if I tell me to life at Momonga, Lungole, Ole, Matanga Wenga, Tanga to Pacifica.
0: Yeah.
1: If I pay a lua, a pair of tato, some way, a pay lato and anna formal,
0: ah, yeah,
1: po Malelato and anna informal, bring an eye for eyes or say time me. Ole, life I pay my eye. Lena fasa ama isi toto olia. Ole fape ole formal ole fakalofa la hiatu. A ole informal ole talofa. Ia. O ia lina ele fasa ama. Ia fasa ama I manai fo. Ele fasa ama ele tato atunu o wa ia ele o se tato ngangana. Ai ese lavatus tu singa ma fa mau mau nga fo I. Mau I lungo ne upenga tapa ilangi mari.
0: Ioi. Ia maaloa, maaloa nun sai. Manu iel vai aso tu van. Ia u teiloa. Le vua la malam fai. Ufo I tato in fai unga. Ya o tu te mi te ulunga fa vai aso yo ngan le tono ni sil ya wa le wa le va tu nei te reo maori ya le o tatu ya tu valu ya malo alla le nei te mo tai o le mai tatu tal fo mai sa mole o le vai te mo tai ka palo lo ana ya o le mai tai wa tu ya o le mo tau ma va pena ya e sta male na sta fa no no le tago le vai aso le na I dai va wala le mai tai wa tu mai mo so I fo ya Pola au elena mau mai si tino te male. Ai ol fau tuanga le mo le atu mo ila atu I sa mo al au ta palolo. Ia fa ai fuane le atu lango o ta ngal palolo. Ia mo fuine mau mamadu a.
1: Na u nau te le
0: I fi gota le poli ale. Ia ai mau al sui fuma le olo. Ale il tato ripoti mai sa mo ana le ta ya o yo. E se fuori melo I sa mo o le uti matamata tu ni siona ya tato pa ka I sa mo. O le wamatele su ia rato a. O me tai palolo ya ai ese foi de falo ngoti nei me wa wa fai fo ese tu pe de tai to wo ya mai sai dai sa wa
1: yo yo le mo me tato tala li botilia ni tai ao e fa pe o lo wa ma tau na fa tau vo ese ina ia I fa lo saina ia me ta palolo ya o vainga fo ia le vona fai mai sa mo a mari ya le watu pe ai fo ila ia le ausaina a le beva pe va pena fo ile taimi o le tosa mo taimi o ta longa mari le fo sa te le ina fa ta wai fo ie ia pe la voi nei o fu a sa mo so se te atu no le fa ta I fa le ausaina a pe la ma wa e fo ila le fai ngai sa ina o me ia me ta pa lolo
0: Bole. Or bawa e fo ya la wai lo e lai saina yo rei te mire ne yo ta nga pololo ya mo ta to sa mo ya u te ro mai fo fa yo la to to la nga vole no lo to fa ta mai ya lu ya ona u te rei lo po le al te mire u te pe fe ta u mar te mire u te o to sa mo u al fo le ta sa pololo pe
1: ah me la o le o so nat
0: tu said u yo se ta pololo ele I lo a
1: pe ya fe ta u le ya
0: ele to fo vo de beta pololo ah
1: Itu saja.
0: Aku ayah nak lihat lebih toast mah. Ah, apa?
1: Emak tu macam ini nak naik orang aja ile ya. Ya, ni nak awalai sama aja le. Aile palolo onna na fa na. So le ang awam biolo bayeng. Nama cula itu.
0: Ya,
1: ayah lain macam fale ya palolo. Aye, mai. Ele mana ya pini anu fitu lo ya telo no ta ino me ale le ala o mai me ala wale to ai wale ai ai
0: la albe ayo ai wa
1: ala le what some to va pele ai la ai u lo va en el palo
0: ya o ta to sa ye fo yo tu la ko ta u palo lo ye va I ta o tu of palo lo yo ala ta to ba ti tu pe ila ga ilu ma ya pe fi se ta u ai o be a ta ye te bi yo te mo ta ngol palo lo yo pe Yeah, well, five or email complaint for you on Facebook, but maybe a video, ma. Yeah, I like to hear how my family met Oka, my layer.
1: Missy, for the Terry Sam, why I'll get up on Mario.
0: You know, why I don't want for a Luan Talpa or what I want to do. I
1: don't follow me, I'm going to say more. If I put to lace, I want it all a Sunday.
0: You're a Sunday, yeah, well. Oras ya wae wae. Uche lo efe tau efe tau wilia. Uche sa masau parolo. Ai ole fa bia. Mai le apa pesel tu olofa o sinori sinora. Ya tu tell you my favorite tu program le fu timur tahau.

Tala flava al fapopunga o tala fomole ne iau au li. O filfilia Jason Wynn Stanley e vea ma pulisili le leite o New Zealand ma o lea ama tala tau sangai lua a filua fitu. O lea suitu langa ia Paul Thompson leo lea tu uol fa la patu patonga le fai uol tau sanga tala maili se fulutolu tau sanga nanga lue ai o le pulisili o le leite o New Zealand. Ele ima watonu le aso o le amatai Wynn Stanley ili ngā luenga fōu o le taimineolo o vea o ia ma Chief Audio Officer ili NZB sa ngaluifo ili News Talk ZB ma a vea mafaatona sili lango lango le ta o le Assistant Content Director ili ZM fa apia fōi o na a vea ma Content Director ili The Heads. Wa yo le soifo malolo ina ni usi le fa fai ngalwe ngani tau si soifo fo se to se fulu ma le fa mo le fale mai North Shore wa ta ue fa apeo se tali fia fia lea mo le fale mai ona sa talo sanga mo ni tau si soifo mo mu atu ile jaimi o le tau malolo o le masino o kusono fa le hotelia ye tau si soifo le tulanga fai nga tau fia ngai mai la tau I te tono le itu e tau no o atu ia inga se nga se fa fua sei Ona onisi taimi, e whaatoluina le numero tangata ngase ngase, sa whaafia ngai ma ilatou, ma sao lato whaingoina, o se polo inga mo whaalamlam whaafo sei,

nga ai whapea fo i lana e kālesia i te ha ahi rā tana o lana iwi o le Ngāti Apa ma whanganui whapea fo i ana wōma mai le mautau sui le sa tautua i le pālemene o New Zealand mai le lua afe sfulfā e o mai ia Ianuari lua afe lua ono. E lata i le tolu se fulu pasene ua fuafua le Wellington Electricity e si iti ai tau mō laina e le tise Wellingtone i nai tau sanga o lumanai nei na faalia le company ua faisi lewa matuai o masine mga aluenga titele o loo faangai o iai le au au nanga ma ua faase e se fo i mai le faonganga o le kesi faatase ma le faatuputupla ia pea o a faama matangi ua faama mafaavenga i mea fai ngā aluenga o loo faatino ai le ngā aluenga na ta ua le Consumer New Zealand. O se fuafuanga o le āmatua a venga ma mafalava mō āinga, a o lea ua lewa na tau faa saole ele tise, o na o le whainga tau le tuto ngingo pili na faa lia le polisili le Wellington Electricity, Craig Skelton, e āmata atu le tau sanga ilua a felua valo, o le āile vā o le selau faa sfulfā, ma le selau ono se fulu valo, le tau faa opopo mō le tau sanga, faa opopo i le ono selau tala faa le tau sanga o lo tutongi e tangata Wellingtone i pili o le ele tise, Petu sale ma le sefulu lua tala, i le sefulu fa tala fa opopo, i le masina na fa alie Skelton, e mo umia, e le kambani le fa alo le tasi le piliona tala i le isi sefulu lima tausanga o lumanai, e ta i lima tausanga ma fa atulanga, ta au le tosonga o laina e le tise, ma e fa atula fono ina e le komisi mo pisinisi, po sangu ni le kambani e ta alusanga i le komisi, i ne ia fa atanga le kambani e si ia la tau tau, ma ua amata fa atala no fo i tangata Wellington, Ne faalia Skelton, e ono se fulu li maafi ae ngolo ufaonga aina peale kesi peitai, e yele chali tonunga ele otoe mamao ae sui, ole atele ave taavale faatau taavale eltise, ma ae ngole afa apipii solar panels, po ovae ngai mawaile eletise maile laa. O tau tino le komisi mo fai ngā pālota, e le o ole numero o tupulanga tala voweanga vae pālota, e le tūlanga e tatau na iai, o nei lalo i fole ono ta sipasene tupulanga ta isfulu valo, a ngā i ele ta ilu isfulu fata o sanga le mātutua, o mai o ono restala, a ile o toi ato se māsine restala i tangata, mo le fai ngā pālota, na saunole ta ita ele Labour Chris Hipkins, E tatau ili komisi, o na faila la tau ngā luenga, ma tau mawhai i restala tupulanga, peitai, na sauno le faululunga le ofisa, o leo lo ufa ngā solo lava ngā luenga, ma tau mawhai ngā le komisi. Na faalie e Carl again, ili leito New Zealand, sa ole komisi i totonoa onga, ma tau mawhai i fao popo ina le numero tupulanga i restala, ma ngā lulu e fo ima faala po tuputonga i tua, Whapea ma mafutanga o tupulanga tala vau, na stau noa lagen, e o maile tae au lea solua, wo o atu le iwa tasi pasene, le lumero tangata ua restala mo le pālota, peitai, o tupulanga tala vau, maile se fulu valuanga ile lua sefulu fatau sanga, e ila loifo o leono tasi pasene, o fai numero mulimuli ile lua fe lua tolu, sa fitu fitu pasene, mo le ta ise fulu valuanga ile ta ilua sefulu fatau sanga, sa restala, E tatawono o atu le vai luango le pōlea sālu a lima o kitopa, o restala tangata umamo le pālota, o nei le utoe mawhai o na restala, ma pālota i lava i le aso tonu o le whai ngā pālota. O whaalia le ofisa o sulfa inga mō mta au tau tupe, o whaafita au ili le soifua malolo ina lau tele, whaape ima li si itia o tau, o maafua anga i o le alu ilunga le numero o whaasea, ili le talia ina o talu sanga i inisiua e tutongi atu tupe, ma ua whaamalo si awai le ofisa i tangata umai whai inisiua, ina ia whai tau li le ima maneno i whaamatalanga nini i, o lo i tutono o lato polisi mo inisiua. E iwa tasi pasene o si iti ai leo fa ingo fa aseana to inatu mo inisi wal soifo malo loina. Ile ofisa sulfa inga mo tupe mo le taimi mo mo le tau sanga e o maya yuni. Ma ua pito ma walunga i fa asea mo inisi wal soifo malo loina. O se tasi o mafua anga ufa opopo ina ife esea inga e fa atatau inisi o tau soifo malo loina. O na ole fa angai company inisi wa onisi wa aya inga i tutono kone karate. Lea ima whaiona lātou whaatapu la a leo whainga o tupe lātou te tuto ngia mō se tālo sanga e tu saima leo whainga lātou te manatu e tāla whiangai. Na tāwe Karen Stevens, le Insurance and Financial Services Ombudsman, po le ofisa tuto tase i loiloina whaitionga e winga inisiua ma au au nanga tau tupe, ilungal pol kalameo le 9 to noon, o le si itio le numero whaitionga e maafuono le to teleo tangata ua

Ngai ma fainga cha chau chupe fa pia fo ima fa fi chau li ro fi ngai ma le fainga o au na nga chau soi fo ma lo loina ale ma lo na ia sa no e ma fo fo yo na ole ma na na o changa cha ia ia ni ala chau fil fil ngai chele pe chai wa chi le yo na fa cha pula a ia inga o ini siwa chau soi fo ma lo loina pe a fa chu chu sa ile chu langa sa ma sa ni ai ia so o ma bai o fa o popo ina le fa inga o changa chai fa se a Ona la chou te tutou ngia le ese ese ngai le vao le tau e whaatono ina I la chou e fō ma I mō tau tonga e tatau na tutongi ma le tau e tutongi e le ini siua. O le teleo tanga tele fai tau ina la chou polisi pion sauno Stevens ma e tele whaamtalanga la iti uma e au ona fai tau le le. O whaalau loe le Nvidia se fai ngafo e pui pui a ile saunga le mō. E ma fai ona tau fie tanga tau lo unga osina le poto whaafoli ngō masini po AI agents. Ma ili so ona alu le ta pasaina na ta uele company o la lato Open Agent Safety Platform yao fie ise polo kalame e whaatu langa ina ni tapula a mōta ngata e whaangalue ina le AI po le poto whaafoli ngō masini na whaalau ilole nei fuafuanga ina ua mai a nginga ni whaamatalanga a company pito te tele o le AI e winga ya lato ta iala mō le poto whaafoli ngō masini e whaapea ua mawhaio na alo ese mai ta iala matulanga ua whaatapula a ina Nai ngā yoinga, a le poto whaafoli ngā masini, ma o lato woso wha I eipol kalame whaakomi piuta a isi wha ala potopotonga. Nā fua ini whaafina ngai winga le saunga le mole sawa sawa pol kalame ma le poto whaafoli ngā masini komi piuta. E au fiemani pol kalame ua whailawai masini I whaalile iai I lato lava lea ua popole I nisi e ono leto e mawhaiona pūlea na tāo fiofi e tangata soifua. Na tā uele pūlenga le Nvidia I se whiloa inga matustala. O la lato pol kalame faule ua tā ua, sa mawhaiona tāo fieni whaafi tāo li po osu whainga ia na tutupu, bēna mawhai e fo I vāinga le Open AI o na tatala whaasolito la fono pol kalame le poto whaafoli ngā masini ale kamupane e o le Hacking Face. Na tā uele Nvidia, e sili amal se lau wha la potopotonga o loo wha ngā ina la la tau pol kalami fau ina ua tatala e au fiele Microsoft, Perplexity, Accenture, ma le JP Morgan Chase. Tala fau ia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei au au le.